0: ngukir kadar teh bisa disinglar papas teh anu tumiba.
1: Patih Nagara Wirata anu kasebat Kicaka. Dugi kana waktosna ngamasina patih tumakaning perlah.